tipak pelunggu senamian sak masih begawian ele embe cebu sila piringan acara sak ngaturang tembang lawasan sasak pilihan bajulu Mandalika budaya Lombok.